Quality music, moste jenese sao sa mantla, rotsa mekela sona, mretsi a ka no re ke mo rata ta, please mister, yo ke Shekina, wa hopola na le ding fa na fa mo Carltonville, yo. Mo se tsana mo tuna, Shekina. Pila ga fa na fa ka tsa meketse amanigi nigi, tsa meketse amanigi nigi, ya no.

ba bantsi ba tla nagana gore ke a ipatla yaanong fela ga ke ipatle so se ke se ngwetswe ko bokeng ya dibuka se kwetswe ko bokeng ya dibuka gore ba bantsi ba tla ba llela fela amie surname sefane fela ya yaanong dilo tse ga di tsamaye le mogatisi ke dilo tse e leng gore di kwetswe ko bokeng ya dibuka moraitsi wa kaone gore ke a morata thata yaanong ga ke so fetse ka wena ga ke so fetse ka wena ke sampana ke tlo go tabola ka dipina tse monate tlo go tabola gore ga o dutse yana o nnaganne fela o nkgopola fela o gopotla one mic o bele gore o smile o le monosi o bo smile o le monosi ke tlo go betsa ka Uncle Waffles le Royal Music le Mark Koza ba re bapi mo go yona ba feature Cowboy le Uncool MC mareetsi wa kaone gore ke a mo rata yaanong ke a selo fela gore o tlo itumelela yona e mo posong wa go pieno re ke tsaye tšhirwe mo moreetsi e leng gore o fetsa go bulela radio ya gagwe be ke re dumela

mo station sa sa mamracho mera from 360 radio ara shebe gompieno hore go gola mang ga ke shebile yo tsame sentle ke a bona moretsi pokare go gola Stan Banda Stanley ya no wa gola mo simane yo motuna ya ya no ke re ya no khara tsonlan tere mitsa hore ke mo simane yo motuna ke re ya ya no ke babang ba mataka lang gore ba re inspire le tata mo kgwebong e ya soundo ya e bele gore bo Salas Rufus ba tsenelela e bele gore bo kana ke re o dilang ko maxhoseng kwa wa soundo le ena ke tsalame ya yano e bele gore ke basi ke re basi bele gore ba tsenelela ya ka soundo fela Dikakapakitse. Stan Banda, Stanley Banda. Happy birthday, Salame. Di puo di kake. Tani kolena wakola. Le mangape Charles Matsubani. Le na wakola mreti wakonore ke mratatata. Le puneka di Tuaia. Le tsepiso mudise mpumelelo Jack wakola. Yano kikale ke samore ga ke tsere ke Jacko e leng gore ke a mo itse fela go na le Jacko e leng gore ke a mo itse moreetsi nke le mangka le ena wa gola ke tseye tšhono mo botlhe ba e leng gore ba gola gompieno ke ba lakaletse tse dintle tse molemo fela ke re modimo a ba direle tsotsotlhe tse e leng gore ba di rata ebile matlhogonolo a letsatsi o otlhe matlhogonolo a kgwedi a felele mo go bona rona re o tla re bona ka letsatsi le leng fela ba ba e leng gore ba birthdaya man o itse modimo a ba prioritize e nne priority gompieno ke a itse gore wa nganga mo o leng teng tse ore nna ke a wa batla masego la ke sa birthday go siame ge le wena kry-a masego ka ntlha ya gore ga o batlo tlhaloganya kere ya ga o batlo tlhaloganya go twe gompieno ke World Red Hat Day ya ke letsatsi le botlhokwa thata moreetsi wa ka celebrate bontle and uniqueness ya color e tšhibidu a kere wa itse gore go na le batho ba e leng gore ba rata bontle tla ba kentse color tšhibidu mo tlhogong a taile color tšhibidu ga ore wa mo sheba yana ya mo tshwanela o ipotse gore e gante color tšhibidu e ntle yana o ipotse le wena dipotse gore no color tšhibidu ne ke sa itse gore e pila yana ya mo tswanela mongwe a yona moreetsi wa kone gore ke a mo rata yanong se ka lebala gore ne ke botsitse potso ebile potso ya me ga se potso e thata kgotsa e batlang go nagane thata ano ke botsitse gore no bomme le borre ba e leng gore ga bana meno mo pele di-front teeth ya yanong mphe dilo tse tlhano fela tse e leng gore ga ba kgone go di-pronounce yanong ga re tshegise ka bone yanong a re fela a re tseya ka Funny Tuesday okay yo a re tseya fela ya ka Funny Tuesday ga re batle go tsega kgotsa re tshegisa ka motho re tseya fela ya ka Funny Tuesday re tseya ka gore ke a morata yo ano ke shebile na kwa me bile ke a itse re Cynthia K kana ko esa finishing pelo o tla ba tsena re monna e ke na kwa me e yo ka mo itse ga setse le na kwa gagwe ga a batle sepe ya tla ba go bolelela a go shebile mo matlhong a re ee ke nako ya me yanong ke tlile go tshamekela pina nngwe ya monate ya Lady Zamar a re find me ke yona pina e leng gore re tle o tswa ka yona mo mosong wa gompieno moreetsi wa kone gore ke a mo rata ebile ke a selo fela gore o tla itumelela yona moreetsi wa ka e leng gore ke mo rata thata mo mosong wa gompieno re ke tseye tšhono e ke re mo go wena gangwe gabedi Gararo, One Mic is signing out. Bye bye. Kio Lady Zama. Are waiti mpatle o bele gore wa nkra. Find me. Dumela. Ebile bye bye. Otlwelese merafong.

izindlu zamaSirayeli nezethu izindlu zingqina ngaye zithu ububele bakhe bumile ingunaphakade

Nage wamba na ye mfundisi wako MW Bama Sabi apokuwege mpula puli enkubene yako ke oitanda kakuli yonetiyo na payana revival on yeah.

Yesu uthi ndibulalekile ubusuku bonke. Ndibulalekile ubusuku bonke. Andabambisanto. Namhlanje nizothetha nalo umuntu othi ndibulalekile. Andazuzanto no. Zothetha naye umuntu othi ndizamile ngeyami imizamo. Kodwa akho nto ilungayo. Bangazama ngapha ndivele ngapha. Akho nto ilungayo. Nizothi kuwe namhlanje, sondela elizwini lenkosi. Nizothi kuwe namhlanje, mamela the command. Hallelujah. The divine command. Listen to the divine command. Mamela the word of God. Glory to Jesus. Nizothi namhlanje kungenzeka nakuwe. Nobubulaleke nje akwabekho into ilungayo kodwa ngoYesu umphulaphuli uzakwenzeka. Hallelujah. Nizothi kuwe kuzakwenzeka ngoYesu. Nizothi kuwe subasancamba. Noba mhlawumbe usocinga ubana wena mawuyihlambe yakho iminatha. Sothi uyanikezela. Nizothi no, subasanikezela. Khona uYesu. Khona uYesu. Mhlawumbe wena uthi ndibulalekile. Ndizama ukuyilungisa abantwana bam. Ngifuna abantwana bam batshintshe. Ufuna abantwana bam babengaba nabe bafane nabanye abantwana nabo bakwazi ukuphila kakuhle nabo be ngabantwana baziphethe kakuhle so ufike lapho khona uthi ngoku ndiyayihlamba iminatha nzothi kuwe namhlanje no siba sayihlamba khona uYesu ay La Yesu owathi kuPetrose sapha ndikwazi ukubana ndishumayele phezu kwababantu. Ikwanguye namhlanje usekhona. Haleluya, usekhona namhlanje. Kubana nje unganika yena ithuba. Kubana nje ungaliva ilizwi lakhe. Iva namhlanje ilizwi lika Yesu elithetha nawe. Iva namhlanje uYesu xa ekubiza esithi yiza kum lokunika ukuphumula. Ewe mphulaphuli iva namhlanje uYesu esithi yiza kum noma ihlabathi lona likurejectile lona uzamile ngakho konke kodwa khange libe kind to you kodwa mna yiza kum ndakunika ukuphila Ewe mphulaphuli so sithi ndiyayihlamba iminatha uthi nibulalekile nalapha emtshatweni akhonto ilungayo ndibangathi ndiyazama I'm about ukuthi ndiyivasi minatha ndisonge ndiyoyibeka ndithi kuwe namhlanje uYesu khona oyimpendulo apho wena uzabe sowuphelelwe ngamandla nikela kuye ukuze yena akunike uthi mfundisi kudala ndizama ndiyabulaleka ndikhonto ilungayo Sarenda namhlanje. Sarenda. Nawe nikela. Njengoba naye wanikela. UPetros. Kwangawo lo mkhumbi. Ebeloba ngawo. Glory to Jesus. Ebeloba ngalo mkhumbi. Ewe akabambisa. Futhi seyimisiwe. Kunye nale minatha. Ebeloba ngayo. Sesonga yonke into. Enikezela. Wafika uYesu. Wangena. Ay hallelujah ithi le ndawo uYesu wangena komnye walomikhumbi kanti ungena emkhombeni ka Simon ay hallelujah nawe udinga nje uba uvume uba uYesu makangene angene kweyakho inhliziyo angene kweyakho impilo angene kwelakho ikhaya ukuze uve ukuthetha kwakhe